0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancac en 106.9 FM.
1: Cambi salió nanas cuanes jacomón a cuanco salí jacangelarín chirish cotzbal liratini jacua bantio xere chajunilis jarubesti comón tiene que es abireli angelain bueno li angel que manajachi an resh cotzbal liratini jacua dios jaque acretal chichabil carunas tiape que camana hachi li putan yo chishik yo chunmek un putan na hin kachik toru pues kata chit kahale na kiri atin aunque ne ka kwahra chishik aunque ne ka kwahra chik rabin kil chahli ratin e kakwa per mak achik lionan pekian chan chan tanana na eku que magretal na tokutan sail na ko behek sail na ko ilok sail na ko shik bart kahto shik Rabanan nakna eku aran makachik. Ahí sí que kamana chiri atin. Shkwan li honal utikash khapanu. Utikash khapab. Entonces, kahnak sa komonil kakawri siqib rikini ratin eku a Dios. Nambantiu shicharu chekunilesh la ish di komon li kharub li nekesh ilok chak sali internet. Marah sali TikTok, marah sali Facebook. Nkanina barki okesh chiril bal. Na koy beni na chishkuni di komon kawre simbilak kung kana kanaw li kaunal es kas kaisin bartulak matok chikil li roso li ruchichoch in kano sona kanaw maani na naore entonces tento sa kabeni na kwan ka kawre siki toh mientras toh yo yo ko kamana chiri atin mo koting kita na kihunsut aks chintaw chikunil maho Marakwan di komon na tiyo kakire ani shin solok chirish utaran mak achik ak nan nawichish kunil. Ish naupal, naru ish naupal, pero lish banung kil anan di kaw, lish aah, kamanak tiri atin. Ata na kanaki, matyoko tach banung kil, barkwan ash samal iratin ni kwa Dios, ink anakanaw. O kawot na tento sa kabehin, shtyal bal kake, chirish nirok lah atin. Kanak-kanak kwanto tiho, katikip ni kakangel, si shkabali Dios chukwabih, Dios kaholbih, Dios santil musikayah ko kanta siya. At kasantil chukwa, kwangat sa santil cho siya. Pantyo siya kakwe, di katyuam, di konimal, ko chinal, nagkakachakit kanimakwal Dios. Tuho kwain, benaru chicho chayin at kakwa Dios. Kahat kilat na ganaw, matyoko chishbanong kilius, mingka, kahat kilat ng katnawari at kanil santil chukwa. Nakabantyo si chaku chishkunil liho ni malho chinali nagkakechakke likin lika kutan lika sakin likin lika chuam utko aki likin lika naalip matyoko chish taubal li barkwa na shtela ako atin kana oso na kanaw. Bantyo siya aki at kanimakwal Diyos. Chakilakib la ako nalakakol Dito ke chini kahik elaku usish bene. Chakosop tisya ke pesakat kani makwal Dios. Lachat ilo kreli kung kung. Bantyo shepre li ne kesh kesh o chira binkil la lok lahatin. Ut bantyo shepre li kakomon ni kesh kesh o chik ang.

0: Bantiosh, bantiosh, ere, eskaz betzin, joke ez txirak bingile, txina usil nalet bain. La hotz kajunilo, nain da ez kajunilo, nahkuan kapatzakib. Kawa jose eskutxulo, akfye, nahkuan kapatzakib, barkuan ko. Barkuan atzok tzokat. Mala at yal hupa takwina kwara tili kuwa diyo sa kumaka at chik nagatilak sa ochoch kut marahla at li sa peks kana li isim marahli sirep esh na kut chikam li shun kut marahla at ut chikana kshat tanak saan siya kulu siya okli ratit babana na kichal chakilal akumahun chigalikin katiyak li naknasa kish Anak ko ano kapat sa kipch ka ho ho kal. Anam ko rete mo mo ko mo kwa Jose ang yas ko lo bangkil. Anak ko ano kanasa bain. Silbalish bar ko ang kat. Bar ko ang kinday. Huwag na klik sa sus kal na cholo sa kal chitiyan na chit sa kal chitiyan. Charuli hohong chichuam matkal tiyalak na rabi rati li Diyos. Pananakwas atin na chirisli. Lah akwinel, anin ha akwinel? Anili atin at anili chot. Ah, kapats kay banali. Lah akwinel halik hakwa marahalak e charil chosha chot likwa na rin sa kalinuko pekwi. Ah, e charil chukunin. Li atin kacak li ityaha li atin charo na hulak li ityaha an sa lacho malaktaos na magokok at olak na kusik chira mingkile li ratin li kakwa sa lilis o tumarak tiyo kakaus dyal may kwan si cholop kwa kose kwan ko arang perpar na hupnak cho kakaus magyanak anak wa sa nakwan li hong hong tishkosh ta li hong hong ka nakwan tishpatsa li choch hano lao bas na kagwe li rati li huwa Diyos manawlak toksos siya malach mas kwan li halag naksyagwabib li rati ni Diyos naksyatikip ramingin at manakong kamo kakwiskwan Marakah kuy skuan kuna katyak skuan kuna kretiro. Skuan, ebi kumun sus cholok, sus ye, sus kultika. Pero kah kuy saliretiro sa kya chol chirishma gilch. Takwil ka chirerut yoli hong hong. Takwil kishap kishula kuchisas na akbar skuan. Pasaan yun akchili rati di Diyo. Pero kwan kishap abanan mo kisut kita chichirish. Kwan naranan akwan. Ha, likis di li Jesus, likis, liki uching ho at kakal. Lahat kakal siyan. Ut ho kakal. Itakal koh koh siyon sa lishkan kela dat uching ko. Nakaksut kik, iskul ho kakal. Lirut iske. Pero la oli makas kuchin karut ko ibeni. Ba iske li kumun halito paman. Halito ko ibeni riki. Sinauski atin na kli Jesus na kwan eskas kitsin usrahan na ka la eslis kere si tiho pos kaya makchok el chola rating kilis chak rating kag mo retli na cholo ma re ikwa Dios di kakay na kapag anak kuya ushwak lin na lef wali kikwa kose akstus sa kasdala jokin sila pingilain kiyostus pa kistiet sa kasdala lil karo anak kwan na kanachik sa imbe sa amin lahat Barkuan katre, barkuan kita lain. Barkuan kita ra, utmarah jajal cina bits pokin cire. Antios kami kini sunal cikli kuah kose selehun kapal.
1: Antios eska komon kama antios jadi eska komon pes. Mukorete shoy balkan mtahik, makere banak tauk aushlak cirish lirati ne kuah Dios kama antios je bali profeta Isaías. Magretal li Jesus ish olop ish kunil li parkuan tento tanaw diaki kulman chak utli tohtento ta kulman hande kachu amla o kama likishtia sali chabile silal utrikine bainchan ants aklo kru lishtiom li profeta Isaías likin le shik tesh abing utink a te tauru tek ech ol chi ilok utmak a te rilchan shpanak nuhenak lishchol li tenamita inchan hip say shik ut shemutsir li ruwe marean chal te ilok rikineb li ru te abin rikine li shik te shtau shtialal say shchole ut te shchal lishkaushle Andy Roy Benio, Meshka Comon, de Ratine Coadios, Choquerikin. And Roy Benio, de Jacua Jesús. Ain Mocotortala o de Jocochic Ulucre, a Camana Quichac. Salinachter Ecutan. Quemagreta le coa Jesús. Mocos baita saruchichoch, Mocos saco talirismal, mac amac amaga. Toxar, distu amnachesh camsi. Caut. Kamacho kochistebal ande kak aushlao en vez de que tak aushlali katyu am chan shakiru di kamatan tishke chakni khakwa makone nakta sakach ola ali ma usilan na shikri khach o di pletik di kam sing wana khyarik in di biomal na ka kam sing khuna khni qas khaisin qina kwanch tumin pues ka sakish tu am ut kak am rahrikir qah Pero mo tak amta. Maunta na ka chapli mo ko na kanaw barkwan. Eskas kaisin ay hundi etalin chokke. Kamanahtiri atin. Mo ko akweta chong istebal ke bansa komonil erikin. Arin mo ko kwantes kristianil anilin na panure. No ke tentonat kaik akip banche kakunilo. Aru tentot kapanu. Likutan. Moko kwanta sachna ah likutan jo chishik ulah kabeh nkananau kalu oke chiril ban matok jo jo kobene ruchichos nkano sona kanau porque chuli dios kama chiri atin moko na kanau te kiru rishka ushlan o kambi anakwan kacho takne kachol kahalakne kak aush kachalakne kak echish kambal sa ni kahun kabal Dirati ni ko a Dios. Shbenben ko asa de kahun kabal. Chirishaan, rikin ni kakomon. Kamash kake, marikwanke rikwanke sa reilal. Tentote kach okichak, tentote kilchak. Pero abanan, kamana chiri atin na oksa de kashik utaran na el. Mako na kabanu taliparkuan na kabi. Ukautan, es kakomon katalak ni kake. Chikahunilo li harubo li toch kawo na tiri atin kaki akach ol chishik chirap minkili ratini kakwa ut kachalaka echishtua minkila ki tambien anali aheli rucho kesa komunile rikin achikiru ikmast kak kishkeli etali rikini awim rikili iyak makeng maishim matiakiru nakaw kwi chabili chosh kaki kwi Mokchakre, uchinre, petya. Pero mare pekiru shkak ekwi, moko moktare, banak pekiru. Kaut mare shkichina mokrakwi, mare kwang bayak kikutun chikutangin, shalisak ezish ben kichakik. Mak aishe, yachuru pek lorchlo, petya. Andi etalin nishkikeli ratini kwa dios. Narah natinak kamaani kachol, Chanchan li pek mokona okta li ratine kwa dios sa li kachol. Kaut bana na kachik kachol ik ili ma usilal, shik ili uchin, kwanta chimahi na kabanu. Pasa na kwan shona li li shkaz kaisin kakamah shik ushlankil. Chan kiru ten toto kwang, kiru ten tot kabanu. Chan kiru nat kayachani li shnimah kwash kon kilali kwa dios. Mishika ach olchish dikhun, shika ach olchish laat yu amlaat. Akkaya qaytanaat qil na tiri atin, li anish ki kangelak chichabil, pues okrech olok petian dianita nakink ah pues katkhale makagish tawruk elish trabaj shchaqik makagish talal qaut porque la o kwan koki anaini etalil shchaqeli ratini qwa dios angela qopi chichabil qachapakli qakaush kiruten tot qabano ana kwanto qawo kamashqati torun chishmanun kili keruna sheri qeli qakwa nash amachaq chiqu pero na qakwan qochik sa railal ara machanchik machanchik makachik truq tabanu yatanakatiatin chuqwa yatanakatiatin dios kejo ka in kejo ka kole makachik khean kamana tiri atin ya hash kaptana chanchahuna li pumpuri nakish rabbi seruli likandil khatiaq ara kamre porque kishkatishik mokoruta chirechishik kamano achik sali khatu american na akwan ko chiruli railal o kautana kwan eshin komon na mantiu sherech kunilesh kharubesh nege kech ol chirabin kili radio ut kharbo ere qikin ne ko shik sali makirati ne kwa dios o chanchali le khach ol o kanakila ish nege shilok sali internet pues ya al mokuatat kuahtin eril chakin ka no que tento pana kakwots lirati ne kwa dios moko in kwan kilal talain moko tinjete ere akchabilin lain kano sonin nao kakwili kakwa na naore ma us min kakeru chung ish manu kil kakwya na naore sit kwe chanilin matan bantio sheli dios sin katana pues katish kakale pero kamana tiri atin moko e magta in makwi min hunes medyan ma anina runa isin chiku likeru kwanke kwi chonginshki alin chorikin anay li tento sakabeen chikawushdan kichi kakunilo akkeqelit kakawrisi akkeqelit kabanu singa pues at kakalesh kaskizin yakilom akwi ulah kabeh ma anih ilom kakamash kushdan kil kairut kabanu Renat kayachani di kunilik juam. Aisi ke sakabeen na kana chika kunil. Gano marakwang huna kaire trak chak atinak. Line ko eril chak salikash lang mu. Pes daish nigish na ure. Nakakanak bayak leonal re rabinkil. Chankiru le kaush chirish ni ratin ni kapwa Dios. Sikwing a. Kamanah jadi atin, marekuan di trah atinak se di boklebal, dincina akhlain nah jadi atin, 33, 98, 95, 17. Anli akhlain, sikwi terah, tes bokok, nanu ni kes bokok, kajala kok ma cikutan, ma eku, ma elala, es ni kes naure. Menos cikek, porque cikek mungkut kuat biter cikwit ya, bana. Ena kuare na kakinjikan pero chikutan mare kwandi kanarah atinak sali atino balain kanarah abir lishchap shkush pues narune ke spatsok petyan kamashinki li akhlan 33 98 95 17 kamashke hunya ka komon nekin saon shko bila numero chan ut kavalish bokchak kasut ursut chin bokchet khaskaisin pues Narune gishmokok meshkushlak anah ena kwankoresh kotsbal. Kyal mukut marin katin chulak sali bar kwangat khashki, pero abanan nakahnak sa komonil. Abanan kwan mahitine abok to kwangin sali radio, tohti el karin, tohanak kwabik eruli de kaush, chirish li ratine kwa dios. Eshkaskaisin li atin, li bar kwan eshteke li kakwa, ha kwe, kwe la in kechi kahunil. Katyala kakerukin, chishkambal, chishkotbal, salikakun kabal, banahana linarah ni kakwa Dios. Bantyo shere, linimakwal Dios, chi iloke sa komunil erikin, antrashak chi berisin kech kunilik, utkwanko salish muebal, di kakwa kunilik erikin. Bantyo sh, li Dios chi berisin kere, chishkabal Dios chukwabeh, Dios kaholbeh, Dios santil musikeh, hokan antrashak. Anak kwani kabich re shakbari kak angel anchik ditaka na kikin.